0: Ewade asem se munni dia na ba no. Na momfa na haban so ensa yade. Enti ade a wose nipa ye no, ye mfa nga nyame.
1: Silver 98.
0: Ena de nyame ye no so nipa ntumi nyenye. Eti sane tete, enumre so bi tie me no peya. Onka na koma ntoni. Me pese onye sima kakra. Na onye abutre no kosuma de fidi na. Apia me pese ba nkrofo tie me pa wo.
2: Okay.
0: Ai me ba ha. Mama, nkrofo tie me fira papa ye ade wa na obeba. Ana na wuntumi ba, so obi a meba. Ana na de me ma, da se na meba. Eje se nkrofo tie me pa. Kutie me abesua de. Na apo wa prabo. Amo prabo. Ti do tie me ni abutre no onse nsu si ba bi ni nje.
2: Okay.
0: Ami wiya me ba pa ye gusi.
2: Ene e be shire nsu.
0: Me shire nsu su.
2: Me bi e won wa se odi nsu ye adwuma wo.
0: Ai. Me bi e full lines ni so tempa. Ene be se nkom wo ready nsu.
2: Oh okay.
0: O fra me ka wo se bromu asa ba cha. Enya ko le debo se mka.
2: Me ka se na no no na when I know for you na funu.
0: So, na ne papa fu mu ba yira. Na na fu aka chere se da ko aka chere se yen pa se mu fo di fu. Na ko ba chere se na sa mu e so ru na me we no. Ani du na bibia se
2: so ru.
0: Ani to da wu hia se obi e de mu fo ka ba bra bi se. Ani de hin ta ne de ko so le chere. Se de ba ye bo ni ba pa wu so. Ta wo so de di du we wo se mu di. Ti ko di fu an ka sa mu ko mu hia. E wo bi a bra. Ami bom pa ye na me fa tie fu so wa de se. Tisa ko mo ti fa so ni ya mon pai. Amaka sa so fo mo mo mon pai. Ti apia do ti mo ni abutre ba me ni abutre fa pa ni abutre. Frewu ni bi ka che ni se on ti radio na di fo ne fo di su su mo fo. Aka sa me ko na me so fo di ko su su di di so. Ai bi dem bi ku te su su na di di so. En ti di o ti ase bi afa. Ubo ma ka ni se ya. Ana ayi mo mfiri nya me. Ana mi firi nya mi o. Mi firi nya mi o de fa wo de no. E ha wa fidi no dia pa chi fi. So we ti me nya bu ti ti. Na obi yin shi. Na ro de me de me ti fa so nsa. Yen fi o ba de di

0: Adebia kɔso wɔ ne nkɔda bi mu. Ɛwɔ sunsunsuane maa mi bi mu.
1: Silver 98.3
0: FM. Ɔso ɔbɔ no me yɛ adema no. Ɛnsuo bi di n'akyi sɛ
2: mebere
0: wɔ mu. Ame sere ma no. Maame, wotumi kasa. Ati mu ti kwa daga. Wo ne mo bi yɛ
3: fɛ ne ma
0: So for baby na dey here to me. No shake ticket pan na dey the course. To come me no be she dey say, but nyama na come break.
3: Emma no worry na.
0: O ba ti ti busa na so jinus.
3: Ma me wa cho one worry.
2: What is new?
3: Problem woman na.
0: Aya kwa. Aya kwa. Che. Mi she sister bi come Thursday, say no kuba bu na pram. Kano wo sirem ka o ma me hoda wo ana so se be ma bo mo ni nyina wo ka no wo sira so de mo je ko ma mo pe ma ma ni fi wo e mi mi hono ana me ka ji ai asi ma busa wo se de na do ba e
3: a de si mu ni mo na pie
0: mi follow me kai se sister me ba e ma so le be bi ni ma sma me ke nyen tro na me

tibi na mi shira bo pa na mi unti na mi shira bo mi enyanko ponye ya upese. May God grant you the grace to recognize an opportunity and the strength to fulfill his purpose while it is still there. Unya mi shira bo unti na mi shira bo ya upese na ebra unyanko ponye ya kwenye bi mawa ubiye business bi mawa ubiye kwenye bi mawa uku ubiye nipano unye nipade beye jumate unye pende fila kumape mundi ya shira bo unya kupo ma di pebi chosu ma di pebi atunzi ya uti bibo bompaye uti bibo shwenye miasem uti bibo ye wadaku wa mwe juma unya kupo ndi ndemu wa ma uti woku wa ma usemu uti bibo ye e juma na juma na uti beye no uwo uti sikeni bibo siye na subeba faswa dati na ube huse adaye subeba no na diye uye no ndemu no eno ena aje wukwa eno ena ukula wu eno ena apeja wu ewadi oti me nincho ewadi sinitra wa mapeyi ewadi nato nemo bohunu nato yeno ifye mwusu anopeyi se udi nyami asem ebe ye ejuma ne demuna nyami diya mawino udi be ye ejuma fefefefefe na uobe nyasu mfaso eni umani abusuya no heavy konyina esuwa mfaso mawo mimi apa mimi abema ibiye mwini mkristo upese kristo babla bonimu ne nyanku pone babu wawo na uo sambeyi me uobo wukunu anopeyi ube biye nunu abemu na udankwano anopeyi yani uba sorabo kwa soro ufono ubabu wosu usuye nyami mi asem oje wo juma oje wo dan kwa mo juma because e bebi beba Christo bebiye obepia ni pe nyine nyinda obepie mi mi aba mi mi abema e bebi so beta so so a e bia bo wo frasa si so ba wo wo wo ni bebi a wo ko e ti we e ti re se e na no pe ya ukura ohumi wo mi kura we e na no pe ya oti asu ya ti asini a oti mi ni o se mu tu sa na mo no na do wo ma Christo na wo ye wo dan kwa no mo juma na ma Kristo Barbara Bono na Kristo Barbara Bono at insistan ye kesiye abrawo mimi apa mimi apema so why you ready say demu to damage your toe who miss you